0: Andi nembera kuti ndizare ngemankhwa lawa.
1: Oh, kalipire ndikai short for paka shi yapo.
0: Komatu ife siti tipira short for.
1: Ah, simmalipira. Tabuletsani fomu yo ndiyiona. Oh, scheme yanu ndi ya Precious Medical International. Ai mwana nduza. Pepani. Pita ni kufama seko.
2: Musade nkawa za